0: ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́lá fún Jésù ní gbogbo ẹni tó dìde tó dòwò kó dìde. Dìde.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Yes. Won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni. O wi fun won pe emi ni yi. Aha. Ere ti o fi han. O pelu won. O de meji o. Emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo. Yes. Won bi seyin. Won subulu le. Yes. O to bi won lere le keta. Te ta le wa. Emi ni yi. Be mi le ba wa. Je ka won ti o mo kankan nipa mi o mo lo. A fe beere agbara Olorun ka to lo. Idi ni pe eni ta fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji reti nbe nbi semele eni ti awon akori tin kori semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa. Ohun ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati Olorun owo re lo wa. Ere ojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti sibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun ba imi ni ile ekeni igbodi imi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi. Tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo ni a pejo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rarara sa mo lai pe rarara ibi ma di oja agbaye.
3: Amen.
2: Eto Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re. Ṣùgbọ́n nígbà tágbára Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ ẹ̀gàn yóò fò lọ. Onírúurú ẹ̀gàn la rí nínú ayé Anna nínú ayé Sara. Ṣùgbọ́n nígbà tó débì kan dúró ogun ẹ̀gàn ṣe kíni o ọ̀tan pátápátá láyé rẹ̀ ẹ̀gàn máa tán. Ame ye ye ma lo. Sugbon ani di agbara Olorun. Ani di agbara Olorun. O wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa. Emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele. Mo mo pe mi le nwa. Gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o. Se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa. Nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba. Nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje. Ore godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to da bi eni wi pe
1: you are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan Olorun a je pe won wa o na fi ise ki egbegbe odo re. Eyin mama ati baba awon ti nwa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo Olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to npa tewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo Olorun lara wa. Yes, o ti o sele niyan ni je si waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle adi ti Olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh mi a tin wo a gbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti tejuma oju orun. Yes, bo ti re oke kiyesi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh Jesu na yi ehe eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo le be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si o ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fon soke e soro gidi aha aha be ni aha eh eh latorun oyi okuta ko na lenu ona ojo ko le ehe aha won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kere la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin eni kani to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbiri a ki ise eniyan lasan e je an gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je ni si agbara ta ni o agbara Olorun agbara la fe beere fun gbogbo awon tan kora awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won omo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: O se pataki o eni kokan wa la gbodo mura dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni obo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pon dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen ba yen ninu ifili fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lome pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban gbese nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon gbese ti ba won awon miran ipon okunrun ba won won ri bi tati jo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti ego na je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko di eye ina me lo se yen akoni iye ti koni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin yan le yin bo leyin eyin leyin ori won ba jin gokiki aye fele tan gokiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba jena se olorun to lebo kan to nsise tan we eyan yo mo awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o sin ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Kristi oluwa ti gba ogo oluwa gogo so fe n to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ese pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada
3: hallelujah.

0: gẹ mọ na dada o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ta ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je rin sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mama, be one lady.

mi ga ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo